Ta seo su gu lam chung te chi ne le ngu ne gyub shi tu. Do ti ge ge kang bai ti lia pur ni ik ta ya ga nubi yu bai sa chi. Ta nang zi lam chung te chi ge to ne ye na xiao lu su shu gu gu wa da ba la.

0: ngani ere chi belo ti ge na tang to ham ni che na wa gi bi ra du zhe yan zem ji ni jie jie ka li gi yu ne tang zi ge yu che ne ge wei le ge meng gu che bi yi ne er mi du zu ga zi da zhe mi du zhe yan ga ne zha ni ru qi ne zha xu nu mang xie qi tu jim leng xi ri xia 困住落地夜拿狼出舱门特特切提及了来个着过年来个起恰恰住年恰恰准给你也缺个糖食公司几拿起七路为全切困控制打熊烈卡那的孙志东去写没是给我们能写的下接了个你看过切信那不 부니춤지 나이날데제 박픽소와시게야춤 디네조나메베 조진체림실이큐시 띵아고야 소화미 띵위니아메 녜바바 장소마토파 텁지칭르스리 바베 텁지시야 시큐디 nga yu chi xia
1: sha kha ga xi be
0: yi ne ge ni chu du xie sa ne ge ren ga pe zu sim lem je sam da yi tu zu shi de qi che bi ta ri ge nang lo ya ge gu ge de zui li che tu chu lo chu da na le ge nang ge du shi ra qi xia ting wen ga er ri de du 生育安的军务器就是他的俄罗列杂俄日然界脱节

0: ngamjang ma chi a thubu lam sa ki yin da ngamjang ma chi thubu lam sa ki yin da yong gu yu da
1: ta chi
0: yong gu yu da ya ya zhe suo a
2: bei bei
1: na
2: mo se mang suo

0: Da zhendu qi du, bang la dorgun di neng xin yong gyu, dian ge zhe. Da chogo di, qing a zang e tang dorgun te bie za ya tian zhu gwa zhe. Da tian ca bie jie li yi na. Gang zi bo liu tang gi gyab di, qing a che zhi qie bie, bang ge, gang e gong e yu su tian zu, su dian gu gwa zhe. O ya za tian zu pi ju qie qie, su ya bu qie dian yong gwa zhe. Da kesi namshi gamshi chenpo tenche chepo che mabab yi na. Da bolu nyurtse la gyoyon gyagyo zang, nganzo de wenzam ki chu gyagyo zhe. Da nyingzhi chongye ki gangzi bolu tang ki rengchung bangdi na, tabardu nganzo zhong nangkong su mi chukji ki gangzi bolu tang yakshu de zhe. Zhonggo gangzi bolu nyamzhi zhendur chi du penchong roya ki tabar zo de zhe.
1: 宁止旅在堂的

0: Sudio da baba. Baba de dusas. Ama joda. Bugchun ju sonza. Nge kharchi yu me ha kumari. Inne le nyin dinalo ne baba pa ju chu ju chep ton du. Ani baba zem zigyo sang me do. Peji de sang gu yi ji. Chung ju sonza. Gan ze por gyang yu sing gu yi mari. Da guan zhen gu de je. Nal de ya zhe min do. Lo ji nal shong de zhu ga. Ting ju zhan zhu ri.
1: 作为他中间参观人都给先接把中业忙不起给俺我心里的俺朋友跟人都给输掉了老中干不有账或者俺归家找不起的车上先拿搞不起来多了俺还有五组车接就可以了两个的跟着我生气农民生些他叫不着了不论别人过他一切连老不买别先接别人不低头出街他就要买别都不就提到起多些次令恐怕人这起 Rengi ki poksam lambu di ito, rindu gyo toba chung.
0: Mikze tinte chi. Pyo la chen chi ba, chen tu yu nye ki labda tinte, yor ba. Nye sako re te sabin bata nime tyo zui chung bi ina. Ano konzo ya, subdi che, shenji be zhongda da zubdi dinde chigyo. Di na pyu zhung shenji ba mangbo shidu. Talo ke si kukab chung bi ina, gyagab rin be shenji ba, wenzo che ayi.
1: Taden gi jenduru ti kukab kejin si yin be, doji cirin la, chuze ngale toho be shenji be tongja tanga samshi le nyong loo chigyo chung yu. Kongi chumze te chajo le gyurwa che ne, rin yu ki shenji ba ngale mao wa so yong huda che xin yu.
2: Xiao Nian, bi jin dis lu se roka ki polo te be, da polo ti kya kha zam yong duwa. Duyun la, gyabsun ki gyabro chik duwa. Che zang, gyabde dengen ngan tsu gyabsun mi de, nun shu che zam yong sik ri. Che zang, Zhang Jingzi dang, Xiao Han neng xin gok sun yagwa ting zu, de xia na sem ki. Duyun ki, zhen ti nipa ti, ngan zu gui zhu yi sipa ma se polo kya khen gui nguyen ni xeb yi na, ga le che zam yong shi. Che zang, ngan zu ti ri ngabu ni lan che, shua se se je. Nyambo, chamchang la zhugi yu. Dezu di rin sokwo kuyo ji dan che, tinte chebi yi na lu di ngay dup sik zhi. Da dozam ni zhen dur ki chabchung chi du zamba, ndero zhugi shi. Di rin, bor che gabu kyun du a, dozam ni chuzi ju da che ka, togzi nipi cogan na. Ngay su dozam di a.
1: Guizhou zun yi ruga ni, di lu Guizhou xing jian ki rimde nyam zhe zhen dur ki ang tambu yin. Ruga nang ki polo wa mambu shik chilu nidoni sabshi loro chato la gecha chue be Guizhou yi chongsep rin de ki gangze polo ang tangbyo kongme yin, tante chara polo ruga ki nyingdop chebe kaanshi.
2: Ngan zui rumi mangche wa chongsep rin de ki gangze polo rumi zhi, da tsangma gecha nge jiao zhi, che zang chumi cui jendu te bette tuku chik zhi. Rumi de zo ninti chongge le yongje togaan ki ziblin pungpa dinze le shuk sun si, chui du dan tukur tinte chigwa zhi. Da su da su zhen du le yu ba tang, su da su zhen me le shu ba, zhen ye po ge chung bu hen zhe yu ma. Di yi ngan zui chung zui mi di di zhabu du se ya la su ba, chui du mang gu ni zhe qi ge zhe.
1: Ri wu keng be Guizhou ni kang chung sa du pa ra. Bo lu wa mang qi wa pyu du yong tian tang bu yin. Kuan zui zhen ya ra ka de jo gu ba pyu, ta dong cui gang ma bu xik tek tu ba gu.
2: Nye yu cheng, ti rin pe jing ga ma dun ju ye me le gya du ma zhe. 제기 가면 이슈 되나라라 소소 속부 옥다 된소 쇼제

0: Shins ge.
1: Shins, shins.
0: Chenjik to da.
1: Rang de gidi. Tendo shim so.
0: Nga de jaka chure.
1: Ning jib du.
0: Chama chi shigi. Yang gatin chi chi wa. Kaya mi ma chi a.
1: Yonga, yonga.
0: Tiga chun chush to da chi kwa shi. Ya chu. Rang ara thong me be.
2: Nga chung tu ne, ara chim he chos me. Ara chim khab dhaga shi me lo yung ge. Chima chabe jil khala sa gachu tu, nye gong zo, nga ara chui me sik yu.
0: Nye dena kibbe ara ma tu ni ya gu shi tu.
2: Rime? Yine gong zo xe ya le, kibbe ara ma tu ni pa kyo ma ri sik yu.
0: Chon sib ra ji. Wane chon sib ra ji, pa kyo u yin na yin ji ara tong gu shi be. Nye dena, pa kyo ge ara ma tu ni te wai ya re ba. Ranchi ge mizu zo xik tuyo da, mi yorob zi zi, tu mi le, dong maam cha cha dong nye su do. Ara tonggi tonggi chan zi zi nye su do a, tong zhaab da ga su, ge skerzi ge do, gyong me shi lang ba.
2: Takri, ran liya besa me ba xie bi na, nga guak zung su kime, ran sam su tong da, se sa bi ji la kan ni chim kri shi kagri a, nye che na, yorob chue nu mi do.
0: Wane e, Chien na rang, mi yao shi rari da. Nga ngone, rang nang shi ki kibati zhe la kaba shi rari yu. Zang zhe tue bu, ya zhe bu. Te wai kyang. Kar sa ong. Nye ti zhe sing me. Nye rang sing me da. Nye sin na ong. Ti zhe chien na, ya rab chien ki nyam yu du si yu.
2: Xiao Miao.
0: 让长不学啊。让给钱呢，你旅途了，一人没你们就多死多啊。你，这点你让了，用个台子买吧。一年让阿拉没通不打，光说马赛不可的，要不是哪里，一人不去打村口打。
2: 你让行。

0: Kalo, rani kome ba?
1: Kome.
0: Tu, ni kodo ko?
1: Une kome.
0: Yung mtu na sul kache nye sa shkeme.
1: Yunga yunga.
0: Nye tup tuyo lo mwashu ma tong la?
1: Nangda mwa. Kira mwadu semshi.

0: 기존 가구의 대외 내재 구공수 매수인 로급 루미 뇌주 점키 랩시를 체내 저와 체비면 최급 체신 유시 시중 신제 매수인 로급 지급 루카 저도 니나 루가키 리레이 팅키 전두 감세 로급 루가 기존 가구를 조르네 세용원수 민의 최급 최고 수 신시 솜시 상매 통세 따라 사르구베 강오토 롱스 이마타 용원수 기존 가구시 단다 로급 루미 소 구공 숨레 예네 Rukwa chi ki mi ni shulha rongse nye godo yu ba tha, rukwa xin ni tanda sargu ba yu se chakten do yu. Chabu pabza lambu dam ki ken yu pshi. Dewe kuyu ki cui kip le dun gen sung cha ji, jizi nishu gu nin ki tori ne sung, cho ka ge rukyub dup shu jide mi me namzhu tha, tebur namzhu rukwa gu don che ne, tabsa du me rukyub mi nara jik che tha, kongwe yu gu yu pshi. Ka gui nye godo ya, rukyub dup shu ki cu chung ka gui tha, Libyu kagwe ki tsuegyub le duen zhujin yubshi. Pyo magu kag pyo ma tsu, tse so tsuegyib yo jie ta mimen namzhu, changgar so chile jikji la dene kagwe nye go tu tsuegyib chijin yubshi. Shize magu yelan kag ki chamba sunam ki, tirin gi lengen zo ni zhiwa chebe mine chirin tsuegyib che ne zhiyu cembara kodoyon chagyu di yin xie sumbshi. Gijong kagwe le gyuebe, gyalam nye ji chu yong su kerewe, cho kage rukyub dupshu ki rogyur chebe tamme gangne shansin yubshi. Dorgyuen pobe shunglam kudokba ta lamwe sopsobdo gyurubwe, chukuru cheche legubbe kagwe yubshi. Jize nishu gunin, zhongge anning ki chile chuje nishu la ngane shunglam yurzu ledun nang shu yubshi. Sargubbe gyamwen su, gyalam nye ji chu gyu tu lambu nyamsu cheche yubba ta, jize nishu gunin, rukyub dupshu tibwe mawa sayungwen su jor yuegya, Lezhub chagyur ngaxin gazay chenpa yubshi. Kaansina, lambu mebat haan digara cho chushu chewewe, ngay la chun naang dushu lu guji yu, tenzha che tse xinne lambu laso topzu yu. Zhongu an ning ju sunba, gijong riru nyo tse ki gyub gundong bu gundong ma xuanba, zhungwan juan ki, jili ngay sa ne, do or ne chu ngay su gyong gui bat haan, sayu ngay su chorong kuto we, gyundu nambay to ne lezhub che di chu zu nyi xe ring, Lian zan ma xia bara, ge lam ni ji chu xia dong toba chi ge yue jie song shi. Tan de para dor gyun po pe shung nam kyun, ji li ni ca chu nyu su che sen yue. Ki zhong ga gui du gyu tu, ga zu cha ne, ru gyub le dun la go gen sui yue. Chu bei bu de xip cien lian che be cheng xi sar ju le nguan bara, ga zui chung yue gi ga gyun rim xin chung tu chu xin yue. Ji zi ni shu dun nin ta dur na, min ngui ru chi ni ca chi chung tu qin ba ta, ga zui nang ki chu rim xin te bu gyuk zho we, chu nyung tu chu xin yue shi. Tanda, cho ka ki gagzoro chuzo nishu zepsi parza mebara dajib celen cheche yubshi. Jize nishu gongin, gijong chongde ki negab guji sezi ka tu menju gorgyo ruga ki sadyo gyundong ne ta nyoze je ki tuen lawe nerila mingne gorgyo menju ta kade semgam lopso gyashin yubshi. Chaje nindo pyonchong jigab ruga, shize nila ruga ki menju gorgyo rumi denzin chujun ki nganzo nyubo kanyo ki konzo luisim nige titan sunshi yue che sumshi. Nepal le cho yin zhiyu rishu shisung, dabdiyu todam tsenbe, jizin yishu go nin, puklam rukyab chile keba Nepal ara, chulo sezi puklam ki rukyab le dun bewa ra nga yubshi. Rangye ki chitab nazo jie ne, nundian majo chagyu rishung nun kebdi, majo chishi gyundu chiru tongyu yubshi. Dilu zun, rangye ki majo chubzu gyundu lezu chen ne, majo ki penze ta, pyuze niga chedoro zhoshin yubshi. La zhe sardu ta, tunle rinpara su zhiyu kebgon ki majo pecho sambu gyungyong che ne, Dawa thangbu ne dunbe para, tosara la zi tunle gi majo tuyusungbu le gajanga parwa ta, parze lodu le gyobo yubshi. Dujub loulam sujun le ri gi majo tuyusungbu le gajijukji changa parxin pejo sambu yubshi. Giga pijul hengang ki cenze sardu ta tunle rinboro chonggiri sarji, chongsep targi, sadara mengshi jigu manzu gansung, chungzhu tenyong su te la majo chigi cheru ta ne, majo chishi ngogdun khali chiguba ta, le jin giga ki zoge nin zu zhun ta, Zhongyang ngunzi nang ki majo namchang la guide dongshu chiru dan ne, sanay si shung ki chidun pyunzin jim gyo su dang di, si ju rinxin ki ngunzi la jie mengun dunchu chagyu ro tamzin chagyu ta. Nga zhungi chargui ki zunay le jay namchang la da chagyu ro guide dongyu, chawa chu zugdui chagyu ro guide dongyu, mangyari kile zunji namchang nang shu gyu ro lugu che di, nunye majo la din ne, benju ro tang jizu byuda kongbe yong gyu ro di gyu ro jay chagyu yin xie xie yu pshi.
1: Sākwībē sōlē tā chē chīng jēn bū nian xī tō chē bār xī nā, dī lū lō dū tō rāng gē gē chēng zīn tūn lē yōng bō gōr tōng chū chī, nī shū cā dūn jī sīn bā tī, tū cōng lē gā jē jō sōng cā chū pār yub jī. Gē nāng kī mī tōp rīng nū gī gō gō chī rū chīn bā

0: Baba, tuta, di ojo lingge rang ku vesha wa thang rari. Aral baje thu.
1: Bogme.
0: Baba, chene ge je singju chebe di, chogu ji ge ta chue yo ma ri. Lung ma chebe che, khala sarin ju sa orda. Owe la khuna zui chung kung liya songgyu chee da ma kem yorbe.
1: Sange har singgu ya. Ma yu, ma thoi gyu che.
0: Baba rani na.

0: kechogab chabashi yin. Gazun dini nishin na nga zui tukur chizi zoti yin. Tanda gazun dini nang ki kechu shang ne jizan chena yong su shang cachab yu. Angi sumba goebe gazu ti, angi niba goebe gazui shamuo jili niza gegi sar ne yu. Riru tiongab kekdip shorwa teta gazun nibi chu shanggab ringwe ki sato jechi ne jizi sumju nengi torin chuzi sumba zamla chushil hamba nigil hazam yuebe churu shor jie chakbe gazu sabashi yin. Ngay gyamwe ki ringwe su riru shorwa ni tadengi gazu chakien zoyu cheshi shi. Seda, riden ki zazi xin ta sato so mabu kerne chozong gaba ta shonsa chenpa shi chadu. Tanda ngay changme tukur chenpa chebe gazu nyinga ta shugien tepze la seshe shugi yin. Tangi nganzo chile keba ra ganti shubi yin. Tanda chara gazu ti rengxin ki gyug zhobe namba tuyane chugu ngonse tuybe maru chin yu. Tongmara gazu takje tuybe tuy su chuyu megi gyu rugyub le duyan bar da dan ne chuo kagi rugyub dupshu ki le duyan ba deja kuyu tu neba che yu. Nganzo kyaarom ta gazu namba ra takje neba cheba ma se gazu gyug zhola dejib cilin cheba ta kyaarom kuyu ki namba ra yan takje che di kyaagdib lar yan pituyan ba cheba ma se mime namzhu koryen la shugyeb di gazu Chu gyu zui ki gyundo le deshib cheba ta, chuwe ngo ni ki ngume genge la dakje nipo cheshi yu. Sanay sato ki chege nyur se todam cembe, chile keba jizu che di, layi da sazi ta jizye so guji che ne ga zui kuyu tu chuzui nish sabshi yi ring dakje nipo cheshi yu. Tanda sik shimba tini, sar ngue dakje layi da yinba ta, chu xin shi la nipo tile che we sar ngue ki dakje layi da langor shi yu. Leida langgur ti, dakje celin chebe kya kyun jili nga zam simgi yue la, ne la keze ti, haume rinbar lebgi yue be, rinwe su gyundo tok zam chuna ya, dakje celin che tuki yue.
1: Gichong ki, riru nuzi pobe kya kong gya che wa tang, shung lam la dol gyun pone, zhu shu chi tab che wei gen ki, ro gyo le tun pi gyur, gan ne che bu su yue. Nga zu, gui rik to ne, si che gan ne ti tsor, gyu lun shi na to.
0: Nuzi tuyanji chua kaga rukyub dupshu jikje nidu du jorne, nyanzen dume tu cizub gyobe lambushan yue kya rukyub chagyuro gangen nazo che yu. Gangen tangbuni, nuzi poji che yuwe cugyub le duyan ti gya zui chue ne kub chue wa ta jikzun yin. Kyakdib chue damba zhe ne nyurze gyobwe chagdu poba ta lamda jili nishu semishin, techa heba min sumdong sumgyu zam sengi yu. Tonggunbe heba chimbo te ta, gyugze gyugbo te, mengmendu tongwe lepgyun shi chakbe, cuygyub shi gyun dablo parwa ta, neti dengge gaze chijir chin yu. Gangay nipani, shunglam keruwe jimzhu gabo te yin. Gichong gagwe para gyubbe shunglam zo nipo, chozong gyu gyakgyo do cha xing, gichong gagwe ne, gichong zangbo dugyu pargi shunglam chu keruwa ta, gichong gagwe ne, donglin zangbo gyu, sali xiang para gyuse shunglam xian te ya chu keruwe. Mit ha, chuigoro nguenso jie tuidong nang jor gawa. Gangen sumbani, rukyab legu beyu kutoba di yin. Nuzi pogu yang sarwa ta, chozong chuyo lambu kutosara, xingze mi sumzamle mebe, minat ha jikje guji chayu mebara din, chuigoro cheche zui gawwe, cuigyab chayuro gogen cheyu. Gangen sibani, cho yone rukyab chayuro cunzin teba di yin. Ridu chozong chuyo, tone kekdib ki nuzi ta, Chelong chabu dangwa, longzhu dianbu meba so ki nyugzin chewe longgun tuan labu yu. Te to, gyunche meba ra chabu paba ta, mokbu chingne, mii ki tongje chungdu chenpa ma se, sangwe yi ne zui nyugzin chewe, kato ne ro gyo chegyu ro go yen chegyu yu shi.
2: Gichong tu riru nyozi tuan je, chua ka ki ro gyo dupshu ki tu zui tamzin che di, ro gyab le tuan be yu. Chongqi ne yong we Jiang Xiaodong ta, Sichuan ne yong we Li Tao yi, Gichong ki lampara tu, jesim sisi shi zu di rukyab le dunba coro, dabdi tukba ta, chukwe so kodyo chi shi.
0: Sasu ki tsamsu, rukyab langur nam nyam tu, Sadong shi ki to shi ki yubat ta, Korkan shi ki dun tu, Jiang Xiaodong ta, Li Tao yi, rukyab coro, dabdi tukba ta, gamu ki cha, chukwe ma so chiri che yub shi. Tanan ba Jiang Xiaodong ki, ngani, Kangor ta ne yugo la gyugan shi yin, lambaru tu rogbe kabar jor ne gichong la nuzil haba xie chung uwe nganzu nyam tu jala nyue di digara yungwa yin xie sum shi. Sichuan Chongqing ta Pyeongchang saje yinba ta cho ji la gangen chegab cho chi tsamge ne rogyur chebe nyingdub to ne konyi ki langur tang di gichong chongde du gyoba ta gichong chongde du jor ji jizo ki dubshu negab nuzil kuyo tu donga meba xie ji konyi ki kangor ki karsa che di jesim nge su jasa shik zu yub shi. Tanaba Li Tao yi lopam dou zam chung, yina ya todam la ngay bar tu zisung shu gu, ne diri rogyur mina mambu ka gu ne dedu bi

사와암 녜수 체네 되바타 사스 참라 라리아 지구 기네살 로베 초에 쿰시 시유 강기 년달 지리 숨주 옌 주구 예바타 콘츠 조다 양 믹세 차부시 유티 균도 루팅에 주구 예베 Khunzu qinbe xu tu jiang lam ren wu xi qing yu. Peng ju ni jiang ge zhi zai ga xu xi ri, Khunzu lü le xia xi zong xin su xi tang le yu xi ha jiang qi, yun dian nan bei wo le qiao zi ri ji li xi zhi xian ge zam yu tu ge yu. Nian ge qi wei tu su nü xu yu gu yu ge, suo xia xian tan du ne. Zui ge qiao zi ri ji li ge zhu zam yu tu ge ta. Zhong ki ji li ngu zhu zam 年期几里十九站江期脚续了七岁日几里短着呢脚举牌脚托别行者哈将脚不远江脚座今年在当托旁个脚个没个吃过杀了点呢脚粗狼龙吃别那不停哈将几下娘搞完囊 推着秋行脚 Chang zatan to yi gyang yang mi gyurwa jikya mebe bangbo ta ni sumo chi. Mi jikin wene chue na, Chang zatan ni chone ki chakin shenbe mi mi long tong to nang yang. Gyang cho yin wene she na, Chang zatan ni khonzu cha sa den sa gyurwe zidu denbe kim shi shi. Khonzu digar gishin, digar chalung chung, tar zatan ta shi jikdo dine, che so yi khuar par mi do khuar shim yu. 强当以设施前面托长来叠别塑架忙过让人说是从而旅行器与以狂藏南亚米教馆龙吃东西秋季吃毒可为军他千米多信心器

0: Shushpang la, ma kiran la nyan san shukwa yungwa samde yu. Kandre chung su, lam lung chung su ngay.
1: Nang da shumu su.
0: Khonsa kiyungwa so zhe, sa yungwa la tu chi chi ka yungwa yin si gi.
1: Khaan yin si na khonsa jama wa yungwa
0: tse gu gu yu zang, ngan chung wap zay di, jaga se shi lunba yin na lam san khen ki chi gu yin sa.
1: Dabi ya zhi, zhe zhi li.
0: Shushpang
1: la, kiran la yi to zhe na shu yin.
0: Kesi kiran ka charo ma na na, nyan nam zhan di, lam lung tin zhe kwa yung gu ri.
1: Zem di zhe xie yu ma ri, hu da chi.
0: Lis.

0: Pohu di ge yasu e. Nye, rah lo. Tepdi gan, tsang mato yev yu. Jig shabe ji la, jing yi hua ru chi nu yuan ji. Na zhang din shu, feng yu chong so yu be shu wo, nye tar ban di gizu ma ri. Kier yi nu, nga bu kire so shu yu gu yu la.
1: Shu da, bam la ganga shu yu che san shu.
0: Shou xi, nga tan do, cao bang ha de liang gu de yi da. Ten zhe xie ni, nga sun bo de yi be shu wo. Rah-tok-ba-shi-ma-shi-ni. Shou-shi. Lian-yen-nam-yang-chi-mi-shu. Nam-kha-r-gul-jo-yu-ni-shi. Gi-di-cha-wa-kha-yi-ru. Tui-l-pam-na-di-pa-mi-che-bji. Gi-ji-di-rang-hi-sim-sha-shi. Ma-ji-pi-cha-wa-da.